ho sa pa teni o ta tolu o sepitema wa fe wa no ko sa fa yo fa ho kwa tu a pol kala matala ho ngong le le a ba henga lu tu tonga fo mo la pe mi le dio tu tribo o e mo no talita le le shi ta ka inga tonga ko to be wo ngo na tu a ta pol kala mo ko ya o ha ni to to mo a fa ta ai e fa fe ta ai to i fo no a o to ta wo si mai a ho fa lo ko ni Wala ya chika do la gre ka ka ma ki motol ni moenga o ma mahi ofa foga de motol ni api hobo de e mo motol go do be ya tapa e kolo be fa no ma bolo la mani bolo la mani o de ta pe ngalo e a pe ngalo o pe fo do ngi do ma ri ngai me go do be ngai fi tu ngo na de ta bolo la ma e ki sa ngai lo to pe ko ngalo to fa le fi ku ki mo fa nga ta o fa no nga don hiva no pe mo fi ma ri ai o tua no fo ia mo nga hilo to pe mo mo nga hilo to fare ko nga ulo ku ta utala nga ngule rei i he fini ko e mbala nga fo e ki o ia honi en e fo ka tu ia e me ria me hala i fo no e me he fa nga lo tu ko ia o sia ola

ai hoeki me kakai fonua tau kau fataha i polo kalama malanga o pompongini kada mo ko fai nga marieni ke famonu ai koloa ke fai ha tau malanga ke ves malanga o pompongini ha bere son na elau mati u vai ta valu da ko vesi hono tol tolu i kai na mei totonu ha ofa mo ko e kia teia o ku mo kau nga nga we o hange ko e ku ofa aku kia te koe. I kai na mei totonu ha ofa mo ko e kia teia o ku mo kau nga nga we o hange ko e ku ofa aku kia te koe. Ka vei nga rewa o e malanga e pompongini o pehe a hono whakarea. Ko e karistiane mo o ni o ku ofa mo fra mole mole ko e karistiane mo oni o ku ofa mo fra mole mole le soni e pompongini ko e talanoa maali e ke feu ina e fai e pita ke sisu ko e feu e o fekau aki pe a mo e fra mole mole pe a o mea e sisu a e fra hino hino o e fra mole mole pe a ko e fra hino hino a i beia ke a teki tau tolu a e kau karistiane. Tano fa ta ta le va si su ki ha tangata na ia i ha ane ka nga u pe u i mai he tangata e ko ni hiri ene vakai ke si vi mu a ai ko tu i ko tu i to ta ko ni ne fa ka u ka le va tu i ko ni ne finanga lo ke si vi ke si vi ne ka nga u ko vi ku nei an i bai na nga mo u a fai e sivi koe ni o mawai e tamau eki oku mo ua ia koe tare niti e mano. Pia tangi e tangata o kore ke tu ike o ange mua hano fai nga maarie. Ange mua hano fai nga maarie ke feinga ke to tongi a hono mo ua. Tari le lewa he tu i. Te au lewa e tangata koe ni na e mo ua koe ni ke tu i. Aluia o te kumi holo o ne whakatoka ngā i ki ai e toko ta, na e mo ua angi ki ai. Tane eke aturewa pe ko whee hono mo ua. Tari mai tangata ko ki fo i, tēnari e te au. Hono mo ua pa ne kole angi, ke wha mole mole i mo aia, o angi hano ki whae ngā marie, ngā aue ko iwi ngā koe, koe mo ua ke totongi. Pakai ke tāria e he tangata koe ni. Na e mo ua tare niti mano. Loto ia, ke fai mo tautea lewa. Pane hanga lewa ia o li ke priso neho no kaunga ngā ue koe, na e mo ua lau te nari. Ka ngā loia ia e ko ia o ku lau mano ha ana ia mo ua. Me whanaua e tu i o ne ilo, ne afio i he tu i e whanua koe ni, pe tō lewa ai ai lea koe ni me tu i, i kai na e mei totonu ha o ofa mo koe kia te ia o mo kau ngā ngā we hange koe ofa aku kia te koe ka wes malanga ia o e pongpongi ni. Kawe ngā koe karistia ni o ku ofa mo whakamore more. Ka inga ku tau whanonga i he kuonga koe kuonga ku lahi ai whekihi aki lahi ai ai whetā aki whetā aki whakalau maali e, whakaata mai, whetā aki i he ngahi, tuunga kehekehe o kehekehe e whakaukau me kehekehe e whakauhinga, pe tau toki longoa a le vai pe amu whai ai, whetā aki pe amu e, whetā uwhia aki. Kai koha nau nau whaka o tua e, koe nau nau whaka te volo ia. Ko se tāne ia o ksa ia ia he tae merino. Sa ia au pito e te volo ia ke mō veu veu, mo mo vete vete a e tau mo ui. Kai ke si e fia fia ia ke taha. Ke ke fia fia he meri no. Tā noa aho ni ia. O kuhanga e he tu ia koe ni o fuaki mai e koloa. Koloa ia o kutu e mahu inga ange ia he mo ua koe ni koe o ku feinga i. I he tare niti mano pe amu e tēnari e te au. Mahu inga ange ia. O ku more than a million kako ene whakamore more.

ngata na hake hake pe ai hala hala ta ma ki fau kama utakani akimua ai tui di o mau o tua o mau kapakau

Tanga tangi ki segrita lahi a vise si pue siriana tau a tain na tonga. Fai te kau Alfred Etiola, pa mo malanga fuka eki. Hoa o malanga kuata septema o e tau ni. And efa hau koe a ihe falalotu lau maari e maani o ni. Ihe neyafu wawa o. Peko tawa mo eki nga taanga o tau polokalama. Tala ngong lele i fia fini, fwa tonga pia na ngong lele i at, fwa tonga pia ke mua a hua singa lele i a weekend, ma fwa fwa ke mua tue mea mai he taim da tau i a wike kaha o. Ka mua mea i a kresi o tau egi ko si su klai, si mua off lai a o tua ko ta mai ma fwe ho lau maari e maani o ni, he te ki tau tolo toa pia o ta ngata e meni.